ilan to kawa tingkur hot ka ngayad tawan da sumanga daw bay no hidapat tatwata si tiga nan panong sakit do pagunta ko arang hoti no kya pakikira jam ko siam po dam 5 minit nga aswa berasam dahitid kaningaw di bay no nga nataduh na daditi no kya tapi nay baham dua sinding parang hanti pagulo darang awa tulputan ko ngayad tawan kya Esa sinding wagu manta di Rain Rafael Rumame. Magkinang otak ko sinding ido sentanggilan. Nagi manta di Mac Rafael Mosios umpunay ako. Kaningaw FM ko ay ramay bo.

0: Tabinaka witi na harputan ko ngayon tawa ni dapat tatuata si Tid ganun po ng sakit. Pagunta ko, Dr. Abayno, pinalabos ako bisan Meteorology Malaysia. Tid, gani nga wakyo, at manood harputan iti, kaswaban ba na ti, aurumasam. Sa dopon, gisam datatong, maningarud miya pa itong usmitang girasa, may pipirahot kayo nun. Linaso na pangamantadot, 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Midtenom, kaswabon bay na ti aurumasam, sa depan gisam datatuang, miagal nagi, maningarud miya pa itong usmitang girasa, may pipirahot kayo nun. Linaso mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam da 3 na padam 3 darja Celsius. Mantaditinong kumata ko Tambunan. Kaswabon ba nati, ruputan ko ngayon tawan da tila i Tambunan. Kaswabon ang rumasam, sa depon maningkarud miyang pa itong usmitang gaidrasa, midpipirahot kayo nun. Tatuang na pa nga rumasam, midpipirahot kayo nun. Linasu, mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 2 darja Celsius. Amid nabawan kesuaban bayi nanti rumah samit pipirahot kayanon, sedepon meninggarud miampai tongus, mitenggai drasam id ke gumuanat kayanon, kongaya diti katilambus gisam dat penang tatuang. Linasu mantadat 2 napadam 4 darjah Celsius, gisam 3 napadam 3 darjah Celsius. Ilan narubutan kau ngayon tawa ni dapat tatu atas hingga napadang sakit pagunta kau.
1: Manuang tempo miapai pakanakan, kataliway.
2: Makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, Kaningaw FM.

Yes, ini nga nga kayo dito. Pinay ko man tadi Rita Aloysius Kalidangan. Ang kasuaban ba nati Haruhiti Pialaan kyo? Pialaan dot World Cup iti Pialitan dot New Zealand om nagi Egypt. Maya diti kasalimbahan dot TV OK. Ang bayan na napating kotusan sa isa kusong na kyo. Isa New Zealand kusong Egypt. Minit ka dua na padam dua na yalang mamain sa paro masa ko iso. Mantok na kayo di nudi arhian mantong diti mimbul kya tumayan ako arhian nga mantong at mimbul iti swipe na iti wall kapat kamayan kya nga haro dati tao na kayo itong di pialaan untuk di mitilombus teka it live kadi kya hamharo ti panugutan nga diti pialaan diti mila ko mantong maya diti TV OK om nagi ti RTM click. Maya ditit RTM click harahit nugyari harahit mila pangintangan ngay datiri. Amatak na tarao bayan nanti kedua na padam dua titulan ke enam pialaan apa di tangga tuang Spain Saudi Arabia minyala kya Belgium om Iran di jam ketelud min susua om bayan nanti New Zealand misap dat Egypt om jam kepada misa telun hapad minit kesua bana panga Uruguay misap dat nuti Cabo Verde.

0: Kabisalan kesaban kuma diamankan. Salam Malaysia Madani kuma dika DJ Maida kati. Kabisanangan panaw kerajaan nagkonti ka. Masasari tih makinangaw radio takaw. Nurih aiso no dihit boros-boros tadaw bay na no amankan. DJ, sera po i Cristiano Ronaldo mamain kati. Kuh, mohot nakakagyakil. Aku dia seru sera ya mamain. Ya, aku basa na po ti starring nga it kalimpupusan ng kolay agi. Mingga sa tamad kiyo. Bamhara ko pilan katangkata di nupulumbusan ko tabi na ya. Mungkin autok pa kau gusinding. Aku kulihuan manta di Fabian William.
1: Maid kaka, dumanit langkod kalidasan sa pamagulan WHO. Hatus ni buna hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tidan dat sa minggu dopo nga kapuhin kuri kasiwatan sumakit manta na kawasan kapasyon au alidas.

0: Hi, Aka Angela. Tukoy, nandiyan ka pintang, ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba, mintong ako ti drama at Korean ko. Hitin RTM click o ti Lisa.
0: Ay, yeah. Harap pa madrama hilar RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo ba milad intangan hitin RTM click Lisa, magsusuway program. Ako ko TV ang radio, no?
0: Oh, harap di bayaran mamagunan RTM click?
1: Eh, ay sa bagya. Harap na pa internet nga milo, no?
0: Oh, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

tapi na ikaw, may aditit RTM click. Ako na po ko, karungo ko dot kasalimbahan radio TV nga ogu mo po haswai dit mila dintangan. Lalami pa dit timpod ba na iti World Cup. May aditit RTM click nga mila mungantong dit iti World Cup. Amas iti dad harot internet kyo. Jam kasi ang tulong pa ng walong minit terbayan at tika kalahitiid magkaringaw. Yan pa idaho di jam ay nakasoban bayan at tika. Kumadit wago naging magkinangaw tika ni Ngaw FM kayo. Kasalimbahan baros di sunod bayan at tika. Pialaan ni Pialitan do New Zealand om Egypt. Bayan at tika idminit ka tulong na pa ng walong na yalang mamain. Katusan New Zealand isa Egypt kusong.

Pasi watok ko patit kapailan kaya tapi na ay iti na pa nga pamaramitan dat maal hijra na yatan watasuk tadaw ko anam diti tarikat kaya kadua na padam turu titulan ko anam jam kawalud kaswaban dahil ay dewan pengukab kampung binuwa tangasuk iti na po tapo bayan diti nga pikikirod korikat i teka pahimoganan di Datus Sri Panglima Haji Masidi Manjun isi panagit kumadua bayan menteri dua Menteri ko, nagi Menteri ko Sinan Sabah ya. Mawakan dati panuangan dati pabayan dati na pangharuhat babarosan pinatomod. Harapong kapan Masjid Cumerlang, Surau Cumerlang kati. Hara ka parang handat nasin. Malapun at magigian ngay Islam kya, Muslimin o Muslimat sarili dua tasuk dat rumikat mamaramaitkan takan dati.

Hi, yo kay Joy Juhili Ibit, matag kampung susuron Tambunan. Bagangat ko kopyada kayo kina. Demakin nongo kaslimbahan Buros Dusun, ngayag kaningaw FM. Uy, hai, aramay tad.

nangaw ka sa limbahan baras lusun, id kaningaw FM. Nakura dami kinangaw ka sa limbahan baras lusun, kaningaw FM. Haro, ababayan mo karingaw. Taraw kayo sa gisam taraw kalimo, katibon at jam ka siyam, gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay, aramay ba?

Edemanti jam ke hopot telu minit terdet ke swaben. Kita tak kena jam ke dua tika salibahan peros dusun jam ke dua penagi timur keringau ke ya. Kebisanan ke swaben kemadi hari ni Majanun. Halo DJ, halo DJ Kamati. Pesanan kesabaran nam tadau ko isa nagi ketebian tadau pinamaramitan tadau tapak di kenihab nga alai negi aya pakud inggino ka degi ma gagal kita ti inggino na tapak nga asampatan payau mina pasikul doho nga urbat no ingga na kasiwatan ku dau ko kita doho ko ilad mamun said ku lapis kandu di pagulo na po mamalih na yapakud ku ihi lod pasarom kori katilod walay pibogyon lod songulun samputung paling tidak adil ita di bungsu kanu nakakakuy tagumbo ka amira dumatigari o bungsu bayno na di agayo na di tadi kuman ku sumadayt agumbo kuy ano di kakamumang sila kanoy ka nabangat na giyadit ako ropo pengkoro pa nga katabihan na kayud o insanan tapa-tapa hiti pamagunan o kuma itwago na ginasilid tapa ba yang terbaik kyo ka pansikaw DJ Kati. At inudih kanihab gyo tadaw tapa mama po katali bukasiwatan mama unugya mamasan katabihan tadaw tapa kumad o insanan na kayud penrongaw ko sa limbahan na bayan nanti isang ulun tapa kyo. Mamaguring ako kuy kadi sa iti hari ni kaso nagidiki ato koy lagalagatan kyo.

Naputa na kaguti pialaan ipialitan dat New Zealand nungyati Egypt. Kakalpad isa kusong. Eh, naruhangan magul. Eh, ada po akan kinaruhangan. Nakapagula Egypt. Oh. Nga maminantang akong nakapagul. Matigya ko pyo. Sabi isa na di kaya. Isa New Zealand, isa Egypt. Saro ko minute ka lima na padam turo di tino di nakatumpas sa gulda Egypt.

0: Ikaw nga hiti, Angela.
1: Oboy. Yeah, hiti ako nagi oboy. Ihara promo si tika day bay nubo oboy.
0: Kaya mo ogumo dali kapiat minanob buliya. Oh, isa di mga katngawid ti.
1: Ako kita tibakong kundi tagayo.
0: Promosi ka kabay no?
1: Oh, promosi ka bo. Talon hapon. Pihatus na kiti oboy. Iya murano.
0: Tukoy promosi na pwede kayong sila megalot kanihab nga hiti ko. Isang kanihab nga hiti ka. Megalit tanaw tanaw ko na harap promosi. Ka,
1: Bahay no, nagid hiti ako.
0: Tegya. Tukoy sila. Masid magigit ako blanja ko ti. Ko, ugumo ito. Malaya ayaw kumatan. Ugumo na ito sin.
1: Ang mura biyat yung boy.
0: Pinkain sila. Pag inangaw na baras ko, masid at magigit ako blanja ko ti. Masid at ko popi ako ito sin. Manataw haro ako bilinggahan at tagwangan ako.
1: Ikat yung boy. Manasihat no po.
0: Ang nagipotopot na bagya. Akan ka, finally, dahil ako kansari. Sumunod ka tagwang tol sumakit. Dangay-dangay, pagaw na ito sin.
1: Bata, hindi na di mood ko shopping at karong nasihat mga galing doon.
0: Ani, kapedensi lang. Bami na ko pa.

Magaling na retan ko dito yun, okay? Tapi na, iti di kapailan ka rin itigatang diesel subsidy. Ay, ti kabarta sanang tiki, oh. Gatang diesel subsidy, koin siriba 2 ringgit hapod tusin salito. Id pointong ko pagun, katimpun datulan katuro. Karalanan na pati it nuri it mambayar ti kamamali ba nga tumano mamaguna dat maika damyagal dat budi siyam na padam lima. Oh, tabi na iko ngawi. Talu isa na diti pialaan dat New Zealand Egypt. Nang kagulan da Egypt diti nukya. Iti not kumayan at pialaan mimbul sangkir ano di awa kira pa nam intangan pa nga nagulan no? Gumuli ka bago ditit ka pailan kaya kamantirian ko sinan maya disa ko yung talangan pinapailah dat iti na gatang diesel subsidy kain siriba 2 ringgit hapod tusin salita itpento ko pagun katimpun dat tulan katuro tulan tisa kaya bilang na po nga pininta lang di Luguan Menteri siya panagi matrikosin ang Dato Sri Anwar Ibrahim di Kaniham.

Aro timpo na pa ng 5 minit pa orang awad kabar kaya tapinay. Amar talusin ding ditid orang aw. Talo pa sinding da tarong opogulod orang awat ka barba. Kinoto ko ti sinding da sumusuti ti mata di isa sinding pinyampatanti. Jonis Gabong ami Helen Macking. Ay sa Piyupusan, ay sa Pitagadan. Suhutan na da sinding di Ambrose Poisil. Kadali huay janji to sinding di taon siyam na padan kya. Aning FM ko.

Yamnahatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon id Kaningaw FM. Bakura da makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon Kaningaw FM. Haro ababayan mo karingaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalima. Katimbun dat jam ka siyam, gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay aramay ba?

0: ko na latulo, di ay. Manay ko pitik ka dahi takanan. Ay, arwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kitulupin sa katuli. Kada po ni Gukad, at kayo na po yung sa katuli. Aw, kabasap.
0: Eh, ilo ano sangal na ko piyo. Mamusoro na po tinansundiri ang mamantang lubokon.
1: Eh, opo. Eh, ka naman dalulodis sa paping. Aw, sa nang mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, eh, kana.
2: Kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup id koyonon dilo milot ontokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

Bakalit na piro itro itan dito nori kata jam ko pwede misa talun hapod minit. Maya dito ka sa limbahan ababayan dito rongaw dat ka sa limbahan Boros Dusun kayo. Minsingilo Boros Dusun.

Hai andong, ko bisa nandot ke Suabon. Abasan di andong maya di TV, Facebook dot kini ngawe FM kyo. Hai DJ ka bisa nandot ke Suabon, tapi parlan karaja terobai nak kyo DJ ka. Pon si kau nagi. Tapi nagi kemarin sana tabalut kini ngawe FM, no kabar di kyo terobai na alansa na lidas dangawi. Miriri na pasan ku DJ, pon si kau kati. Mamakin otak kong sinding di Nebsen Galuan, katapatan au milodromiton atuk. Miagal kagud ka untuk ditit pialaan na World Cup kya. Sakirad ala ka katapatan di au milodromiton. Mamakin otak kong ti sinding. Suutan nanda sinding di Joanne Johnny, sansagan ay sa guno ka. Nakapisama yun la sinding.

0: Minsing ilo Boros Dusun Keningau FM.
1: Minsing ila anto kono panga ita kanan dit awian duwaga.
2: Ubi keledek kan Melayu. Nga iti na pot ubi keledek tinga magiswayan na pamarait nung dot i nung ako basa na boros it isa isa kayo nun ke hari karetet kaso woy nga haro nagi hari maretet bogoy
1: kung mati abang santi kaso hari it haragang nga hari kya
2: haragang hari tasilaw
1: tasilaw hari tayo
2: day inosorob
0: abo bayan minsingilo.

0: ko, ay saot ko himbuguyan ko, suway ko mantat ko kuwasaan mo. Ya Allah, tingalikay ako, mantat ko balingkangan. Manako, mantat doho sendiri, tay ko, mantat tulung suway.
1: Manimbaba ko pasiyan, manikita daw, biyampay doa.

0: Elemente jam ko padumisa talon padumisa minute dot ko saban tapinay ko kinong hoditi tababayan min singilo.
1: Eh, na malat ka bus tadusan.
2: Haon? Ano ribut?
1: Ano angin?
2: Nagi ribut tadusan.
1: Angin.
2: Eh, hapa kulo pangudya.
1: Eh, kay duha kada diyan pangudya.
2: Aday, aga ngaw ko na. Asa nang nagin makinangaw? Ang babayan min singilo in kadingaw FM. Manikit tara ko isa. Jam ko padumisa talon apan minute ko saban.
3: Abo Bayan Min Singilo.
4: Serangan ke Saban Kopi Selot Wagu Mena Tiga Seliman Boros Dusun Kena FM Ditukun Abah Bayan Min Singilo Boros Dusun Karat Titit Eh
0: No
4: Min Singilo Tukun Napa Bayan Nanti Encila
0: Oh Adi Kumilang
4: Kumpung No man Tukun Min Singilo Tinggal Pagulo Pa Nga Masigo Kuma Dika Encila
0: Oh Miagal Na Po
4: Masigo Na Kuma Dika Lisa
0: Miagal Na Po
4: Nakarikat Yali Hiti Gonti Bayan Nanti Minangay Tambuloy
0: Ano Ay
4: Tambuloy, ganun pa nga, tatamo ka ba? Bahamat, harap ipira o pinsingilaan, ibaras-baras doon sundit, alay, tayo ka, alam ba't tatarang ako ba?
0: Hindi ka ka rin.
2: Kung aralong, makaralong.
0: Pinsingilaan takod ba?
4: Eh, nangay sila. O gumuot, ibaras-baras dit, alam ba't takod orang ako nga, arati anima. Tumayano ko.
0: Arati kyo.
4: Ara karati makaya nga ara na gitaw karati ya Nyegal tip kibanin no ka
0: kuraka kibanin no ka
2: kibanin no
0: ano de ka kare
2: ito topo ko pia nga bay no ko nagi korong te kibanin
0: yo nga
4: taigia
2: oh so I can't hit boros
0: de rin lagi hay nga nugya ko mayon di ti opoy
4: oh kibanin no kana pod boros malayo nga jika benar atau sekiranya
0: oh
4: malayo dia masih haro asuntun ayat
0: supaya kurang anda kakak
4: may dat
0: ertian
4: ertian kapiya tulun dat magikin ngaw lalibi pa kapiya kumadi engchin
2: mamu kan di ayat
4: kibanin na nukarigat na isiya nga nakita takaw na ka
0: hindi malaki
4: tay ka kibanin na asuntal ako na maniyod nga og kumo no na no kuborot
0: ka
2: soro ko iti dusundit aralom bukan tetik yo
4: iti boros dusundit
2: dong gulugulo nat
4: mamaguna dapat nagarti iti kabarbarsan Michael tinga kamalingan di line
0: narinigi
2: Ihay na pa to sukod wago.
4: Ano?
0: Ah, nadekopiyo karate ka?
2: Tapot na po kopiyo ka. Irina.
0: Oo, oh, irinagi.
2: Tapot na po kopiyo. Nakakito. Eh, nakakito. Eh. Nakarikot nga. Akito no ka, Irina.
4: Kibanin na.
0: Kibanin na ka.
4: Kibanin na ka.
0: Okay, nagimani
2: ko.
0: Panagima.
2: Aralam. Nadiboros
0: niyo. Aralam.
2: Pukopiyo kyo.
4: Amaro nga to at pagilangan no. Enchila.
2: Om Haro, nagiboti.
4: Otodok ko na
0: eh. Otodok ko, otodak.
2: Otodok bagi mat, otodak. Otodak nga. Lambat na ba dito? Orang ngawaki yo?
4: Otodak na po nga. Ano nga? Galina na din na itodak.
0: Oh,
2: irinagi. Rol.
0: Eh, rol.
2: Matabu.
4: Inabu. Kaya otodak
0: na. Iya, kanagi.
2: Kaya ito na po nga. Otodok.
4: Otodok
2: kom. Malayu na penting nga mudah dijangkiti atau selalu dapat masalah
0: kanti
2: teko itu na pokomenda selalu dapat masalah malayu nga it malang ka bukil
4: iming ulit ko teguang
2: masak malang
0: uling kangen
2: kurang putih na po nga page lo
4: ini kan kau dah siku
0: oh my god libur di mati di laku kakawagi
2: it's untuk na pendakakadit ayat titi nga Oto, look, kwaku na ti taon, mingguli ako sumakit ka. Abun sakit ka ba dahil?
4: Abun sakit ka. Kaya ka otodok ka.
2: Otodok. Isa po kawagu, otodok, kung ako piyadikag katagwangat ka balingkangan. O boy.
0: Ay!
4: Unumpa.
0: Ay, kanabog ya. Sorry, palis.
2: Sonto.
0: Sonto. Misa po kawagu at iboros di talang maturong otoko kya. Iti sarwa kawagu ka. Teka iti supan. Iti na pandem malayo kakatinga masa yang ditunda. Teka akan datang. Teka nanti ka. Suntu na pandem ayat iti om. Serwa suwab di na om. Koguli aku kawagu hitih ka.
4: Oh, iti pandem malayo kakatinga.
0: Teka kopi selawat tak kau supan kandang di.
4: Kada pun menop ke.
0: Kada pergi mah. Serua kawagu,
5: kawagu pakaian di yo boy.
4: Serua kawagu tak kau supan kan ya.
0: Supan
5: seruai semenu.
4: Masa yang ditunda akan datang atau nanti.
0: Tepat.
4: Amar aku tit pegelangan kuincin lo.
0: Oh my god.
4: Mikrowalis.
0: Dia hoy.
5: Mikrowalis.
4: Mikrowalis kenapa bersat Melayu nga berselisih
0: ka? Oh, berselisih.
4: Berselisih. Akan kai berselisih faham kia.
0: Ai, suai nak aguri.
5: Kapitalib
4: ke? Kapitalib. Ika pikerowalis. Senangat arah suntud ayat kia. Aun nak berulang. Amo kita nakapikito kio sorokom nakapikarolis kita kanto.
5: Oh, irin ako.
4: Aun nakapikito nakapikarolis nakapikarolis tamad. Berselisih.
5: Baik, i berselisih di sepi suayat nugiari iwinaya angil di kapikito kia.
4: Harap matu encil lang.
5: Kumuara di kaguti dohoti. Mitu mali
0: dia hoy.
5: Tay ko miolon ka ba? Kami na pa na nga bertukar. Cuma di ya wakas sama ya. Hindi na penting ay miolon dot contoh ayat kya. Mitu mali kita gambar. Haro pun ang tangan tod serat langadon.
0: Aduh. Mangat tapi encil.
5: Miolon kyo mitumali kyo.
4: Mitumali. Oh.
0: Mitumali. Asar ako daga korongo miolon nga. Mitumali. Dia pun lagi korongo dit mitumali.
5: Oh, miagal. Mitumali. Ko basan miolon.
0: Lagi ma.
4: Ika encil nga. Dahil na lagi na korongo lo mitumali.
5: Oo. Oh. Oh, miolon ko basan
0: e, lagi.
5: Korongo.
0: Misa pa kawago ti boros kyo. Nga iti manaranap. Teko mengimuri.
5: Manaranap kyo.
0: Ho, iti na perhati nga mengenal pasti dari jarak jauh. Teko di sebalik semak.
5: Ada baik apa ngilat titi.
0: Sunto na pakakaayat ti kyo. Ulang pi apa in lisok ko nga asaranap teko imurian kasari.
5: Ada.
4: Baik ya, contoh perbuatan.
5: Yo boy, tamo yo.
0: Yoi.
4: Soalnya manaranap pa soalnya maniliw. Maniliw na pa
0: maniliwang. Ho, bog ya. Kada gya may poniliw, oh boy.
5: Ang pengkro na manaranap.
4: Manarap na pa nga yung mikuhan.
5: Kung misa doon kayo mikuhan.
0: Teka,
5: pengka, aki o, mong imuri.
0: Teka, warna po tulundit. May gali ko tutun, ako tutun nga, imuri yan, no, rasam, gisam, dat ko saro ko, eh, kapamaditanak, di kuwakan na. Mong imuri, no.
4: Manaranap, teka, mong imuri. Amara pa ako.
0: No.
4: Iti kamendat menerumbali ka encil lo.
0: Menerumbali.
4: Menerumbali karena penga baru sepeda Melayu nga cakap besar teka naik kepala.
0: Minggayu-gayu.
4: Minggayu-gayu dulu teka it negardi. Menerumbali nama. Iren tak elan nat negardi. Maksud dia lah. Naik kepala tika cap besar suntun depan dan ayatnya kada ko komas menerumali melahin
0: kau udah gimana seroha dapat ya boy kada ko obas eh kama obas dulu
4: kada ko penerumbali kada ko obas penerumbali melahin menerumbali
0: menerumbali menerumbali
4: nelaan nuna diat aku penimbar di bisahon.
5: Oh, ya kio di bisahon.
0: Mata peminggu nak talib kio.
5: Nu diri oboy.
0: Nu dipang aku mayan diri.
5: Nu diri.
4: Bisahon dapat tinggal isa terul.
5: Oh, terul kio.
4: Minggulim may sabuh. Minggulim. Papinggulian may sabuh.
5: Minggulim may sabuh.
4: Nga it saruku di kudi.
5: Oh, it ku beri. Kencing tidak lawas kan Melayu.
0: Gima.
4: Kencing tidak lawas.
5: Tidak lawas kencing. Kencing tidak lawas.
0: Harus tuh harus tempat diri. Kakak wago.
5: May rumah sakit kan.
0: May rumah sakit.
4: Oh, negara deh. Mulai pengobatan lah.
5: Oh, nailan na di kayo bisahon.
4: Bisahon.
0: Oh, bisahon.
5: Bisahon, pamari. Ano kung balang puti nontok di lay, di tanah.
0: Ano?
4: Binisahon ka.
5: Kobasan magali on tako jangkitan.
0: Oh,
5: jangkitan ako manit. Pundi kancing.
4: Naranya ang kuman kya. It-virus ita ko pia. Sana ko. Bamat, ingka na pagilangan tako na tanawbay na kya. Nailangan tako rin dit penimpar dit.
0: Bisahon
4: kya. Kancing tidak lawas kan encil lawas. Dari kai pepinggulian besa bunga santirina.
5: Degi ma. Apa dana serius kat tengah randat saya dipikir ya bu.
0: Mankawa good soy tadao kan.
4: Alamat. Ano pago pinsing lang takodat. Bigo da bantal kada liho yang manikit tadao ko.
5: Iso.
4: Talo.
5: Tam. Minsing iso. Bagi ahroy. No kuro deki mayo.
0: Tadao ko iso. Tadao ko iso.
4: Jam apa dah misa? Apa dah 5 menit?
5: Tolu na 4
4: jam
5: minit.
4: Jam apa dah misa? Tolu na 4 menit.
5: Aduh, aduh, aduh. Lagi mak di oboy. Mga ina hilang boleh pengobatan ki oboy. Na berulong na.
0: Oh, tolu. Eh, aku kan lang. Aku kan lang.
5: Na berulong
4: ya. Masih kau kumadika Inci lah.
5: Oh, pasti kau nagi.
4: Masih kau kumadika Lisa.
5: Pasti kau nagi.
4: Mama, kapi salah tau di minggu dah mental. Jam apa dah misa?
5: Tolu na 4 menit.
4: Kaswabon. Ina apa damat.
5: Bye. Abu Bayan Min Singilo.
6: Piala Dunia FIFA 2026.
7: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA manta di taun hopodam siam telun hopod. Iti na pangako tanudan ko doon na padam tuluh misusuhut. Brazil, bobos ogumo na kamadang Piala Dunia. Saginumo in limo, untuk ko padam siam, limo na padam walu, untuk ko padam siam, onam na padam duo, untuk ko padam siam, turun hopod, untuk ko padam siam, siam na padam apat, om kalimpupuson, montok di taun 2000, doon na padam duo.
6: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sinding di George Lian ditino di Tambalut Kuhilan Sedu. Apa dah misa minit pun mapupusan na kasalimbahan boros disun ke Saban Bay na ti tapi na kau. Haro dua sinding pada siwatan dat paporongaw di kayuh kya. Pama saraku hiti pendahat kepegirang hantok ke Saban Bay na ti pa si kauda kayuh hit minag ginongaw mantadi teen upo jam kesiam gi samda bay na ti kya. Masih kau na kapiado kayuh. Sumusot titi kasalimbahan boros murut tilombusan di Tambalut Pengkaraja bo di Jeloy Pagayaman tako Monsoy gumuli kawagu kasalimbahan boros Malayu do sadopon gyo. Gisam dat kapi rongo kawagu ti tapinay tamangay da kayo kadildasan tamangay ko tingaligan kyo sumanang sanang dat nudi paumpus ta dabay no sanang dangawi tawayan tangkiadan kuyo kayo miampay duos inding giti manta di Rosario Bianis Songulunan o manta di Sani Hasan Mudin Hani.

Hai Oya Fizal Kiko, kami kalihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talo ngaop.